0: Juana Luciano.
1: Ukume wewe sima.
0: Karimbuka kuryohere cyane gose karyohere bamenduse ngaho mu gihinga. Natimba ngaho kuburembera nawe nyina karimbuka kuryohere. Ntawo kwibagira vyancanye ngaho kuburembera.
1: Uri mu cyumba
0: uze. Umuryango w'abagobeka mwese mu ryohere we. Karyohere witwa Patrice bamuzi ku izina rya Padri ngaho mu kibazo. Ntawo kwibagira na kepa ngaho kubihara. N'uyu Vianne benshi bamuzi ku izina rya Nyanka karimbuka kuryohere cyane gose.
1: Changi modoka
0: ibagiye ntuzwe n'Imana Tigro.

ni buke buke nawe nyina karimuka kuryohere cyane gose karyohere bari ko badukurikira bari hariya kwisukiza abari ngaho mu ruvyagira bari ngaho nyankira bari hariya za musugi kiyenzi mwese na mutama engineer mumpa ya karimuka muryohere ako ni buke buke gusa bari ko bitegura kuja mu misa bica bigenda neza cyane karimboka muryohere cyane tayigari ya mukanyosha karyohere cyane na claveri batazira sogo nawo kwibagira bari hariya mu ruringanizo mwese n'abadukurikira bari ngaho rubira mwese akadimbo kabaryohe ndabona ubutumwa abantu yakurushikira witwa claveri bamutazira sogo akabavuka hariya mu ruringanizo muri zone kajondi ni hariya muri commune bururi yagutse ubu akaba yibereye ngaha muri kinanira ya gatatu ngo akaba yifurije umunsi mwiza abana biwitwa Ornera hamwe na King ntiyibagiye Ange na mama wabo bari ngaho mu ruringanizo ngo akifuriza kandi umunsi w'Imana mwiza Viane hamwe na Swingi bavukana ntiyibagiye kandi Desire bamutazira Compaole ngo hamwe rero na Fulgence na Lionel batazira Kizigenza ngo ntiyibagiye na Claude ari ngaho mu butwe eka na Theogene hamwe na Renova bari hariya mu ruringanizo ngo ntiyibagiye uwatayije akaba ari Claveri ngaho mu Kinindo ubu yibereye mu Kinindo ariko akaba avuka hariya mu ruringanizo akaba bifurije umunsi mwiza abenshi bamuzi ku izina rya Sogo wa karirimbo kabaryohe

Mwabana ya kudushikiru yuti ndabara mukije ni witwa Bosco Bosco ngaho ikiriri wakaba yifurije umunsi w'Imana mwiza umuryango uri mu cibitoke n'umudame wiwe n'abana biwe ngo hamwe rero n'abagenzi ntibagiye Dominico na James hamwe na bigora bagabo Claveri na wenyine ndiyamwibagiye na Remi na Chomozi na Isa Wangozi ngo hamwe rero na Beatrice ndiyibagiye kandi na Delphine hamwe rero na Norberi hariya mu Kanyosha Divine ntiyamwibagiye na Claudine bose ngo bagire umunsi w'Imana mwiza wubatahije akaba ari witwa Bosco ari hariya ikiriri ni wabifurije umunsi mwiza twumviriza kandi karirimbo kabafashe kubananya kuryoherwa kubananya kumirirwa neza twagiye

Mu minota 17 azoba ari gicisaza 2 muri uyu mwanya mucamukurikirana ikiganiro icyo utabonye ngaza kuba yagira abadagi mu Burundi muzi kuba hafi ikiganiro icyo utabonye ikiganiro mukurikirana gice cyano kunsamiriza indundi ku YouTube ndetse no ku rubuga wa YouTube mugagikurikirana nibintu by'amateka reka nababwire ngaruka mbi zishobora gushikira umuvyeyi giye adapimishije imbanyi hakirikare Kano ni utretse ni hivyo ibintu byose bitabikoza kirikare birazana ingorane. Yego birazana ingorane. Hanyuma izo ngaruka ni umukenyezi yibungenze agendana umugera wa sida ashobora kwanduza umwana ari mu mbanyi. Mu gihe utapimishije kare ariko mu gihe wapimishije kare bakabona yuko ugendana ni wararaye umwana ntashobora kuvukana uyu mugera. None kubera iki uyo mwana avuka no mugera bivuye kuri wewe je mvuga nti bavuye kuri wewe kuko bama babahanura na je ndiko ko mwopimisha imbanya kirikare kuva ku mezi abiri ya mbere utabona yukuri kuje mu butinyanga abantu benshi barakunda kugenda ku mezi atatu oya batubwira mezi abira bahinga

Nuko nuko rero nshuti bakunzi banwanye minsamirize ndundi culture sa zibiri zarenga ko minuti 4 kuri iyo minuti 4 irenze ko mu dutunge mutuburane reka tubaha kanya mukurikirana ikiganiro ico utabonye nkabangira ndabayagire abadagi mu Burundi ni kiganiro kicano kunsamirizi indundi culture ndetse no kuruba rwa YouTube mukagikurikirana umwanya nuwanyo rero reka ndabakanya mugikurikirane

abaringa ikigoma mubane mu rurarindwa turamubona Asmani Asmani neza na neza ikigoma kibirizi akaririmbo ngako kakunezereza nguko wagasavye twagiye